me sabri me chiri na ni mo mi ho onu ku ano yo hwe me obi sum na ni sum David said ma wo de na shira nya no man kra anya me kese oru na dia fu so nya shaya oni na wa sa nya ni nya oh me do fu